So, pala ng biya maya niya. This day ka nga gagawin niya, kaya tayo nilupok yung to. Kanap ikot ng biya na ngira pa na tayo academy, endure taga status ekonomi, patut diberi awa nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulih ke penyulut akademi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandi, daya pengetan, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dinati seluruhan berubah. Ngau ekses ngedianan dia serta pengelandi tegak